0: Le bon kata mizik sa, ou sav ki laib, ou sav ki sa ou sipoze fe. Ling telefon nan ouve a chaman, ou sa kouye nou isi ya. Ankor 4-5-8-10-53-4-5-8-1-0-5-3. Le mou WhatsApp 7-8-6-4-1-0-0-5. Lani apil bagay ki ka develope set lisi se jou sa la. Lani kote moun toutouni asou moun ki a go plas yo toutouni asou internet. Nou kawe kote kome chek ki soti la pa SSDF la. Bonsoir kon kove batin na. Dik me dou.
1: Bonsoir kon kove batin
0: na. Bonsoir kon ye.
1: Matop mou
0: Oni a problem ki problem ou ni la?
1: Un problem e wasko.
0: Ki sa wasko fè anko wa?
1: Mon de wasko, yo pose ya. Depi di ne jen ka yon. Wasko be gwane di bo mate pou mo. Si zè pou mwen pe se jod ya. Tout dlo nou pe tout zè. On pote pote pote ni telman yo. La yi jè. La ni wasko, la ni si. La ni twa dam, yon boko e twa, yon belgide, ek yon as aso. Yo ka fet betika. O pou moun ka fet betik doko an, lespe o pou moun ka fet betik doko an, o pou moun ka fet betik doko an, o pou moun ka fet betik doko an, o pou moun ka fet Ek le bine konto bagay sa mwen konto bagay sa mwen. Ika sa ti mwen kwa li konto bagay sa mwen. Dishwashin mwen ti bagay sa mwen. Ma se choye mwen konto mwen. Tout lo mwen te li ti mwen. Tout lo mwen te li ti mwen. Ma men mwen de. Pes kom ta li do yi sa mwen. Wasko pa ta mwen li do yi sa mwen.
0: Ebe de mwen kou ya sou wasko. Sou fouye pani dlo. Bon, ma ka doute pi souple yo, paske ou se pose bay moun nan dlo. Asko, vwe dlo bay se moun nan. Ou ka sponsor Carnaval, Carnival Queen, epi this and that, epi... Bon, mwa sa kwek mwen wasko ka fe sponsor... Ou pa nan, mwa ka fe sponsor zi bay sa. So, ka bay yo dlo, ebe la.
1: Bon, ma ka moun se yo se choke.
0: Ok, ne...
1: Mwa nan se ponso, a bishwa pou mwa se
0: Ok, ne a bon zwa, oui. Mersi, apil. Oui, ma sa kopon ki manye wasko pa ni dlo... Pas pas ni dlo, pas ni l'ajan. Mais ou asko ka sponsor? Fais-moi, ou asko, fais-moi kopen za. Ki sa ou ka bayo l'ajan? Bon, ou asko ou sa sel kompani dlo ki ni? Ou pa ni kompetisyon? Kouchou ka sponsor, sa ou ka bayo? Ka bayo l'ajan? Ou ka bayo dlo? Ki sa ou ka bayo? E ki sa ou ka sponsor yo? Maka sa sa bel question pou ou asko. Sa wepon nou, ki sa yo ka sponsor? Bon, so nou te pone de moun la, me yo ka chile ki Carnaval la, to apwe, kwa, se jou, semen pochen si de vle tan, isi ya, ay chou mwen dou, nadou li. Bon, so ding mwen dou. Bon, so ding mwen dou.
1: Bon, so mi si a Henry.
0: Se li menm ki la.
1: Se, kouman ou ye?
0: Mwen la ti met pa Jeff ou menm, kouman ou ye la?
1: Mwen la pa sa bou hak moun ade hasan hak. Mwen la ou bon, la kle kwa babon. Bon, mi jè yon dit.
0: Oui.
1: Wasko pa fè kwa vay li a ek pou etou. Tout si men nan, la ni dlo. De pou el apri pa vini, yo pa kite dlo apon si men. Kon la apri pa se, hos, jouni an sa lèk yo, la pa nan ta dlo. Wasko se fè yon apè se bay yo a. Ma apou chè pa fay a se moun pek, metan lòk set moun to apay an bay dlo sa. Sa relik yon an jè moun. Si se fè moun pa fè l'ajan yo pou dlo. Se pa se yon apon l'ajan. Lè mwa bout yo pa bay yo hol pou mwa yo. Ek yo pa ka bay moun yo pou hol pou mwa. Sa akan yo vre moun.
0: Ba ap sa ki vele glemye wa. Sa la te ka kase zowe mwen. Pardon.